Quaka-quaka! Mangas na guwakas! Manini guwakit! Pal narikaingan! Pal narikaingan!